0: abu yu horo waku.
1: He, horo waku ni mwegai. Mm. Ijagire teo taira.
0: Ni da wake na muno ni kushoka studio.
1: Mm-hmm.
0: Na ito wake na muno muthi kiriria ni uduwa wakoro ya mwena izwe waini mwega.
1: Mm.
0: Umothe tuleda kumwera ulea tuwa kulire. Kishagi, maudumari ya tuwekaga.
1: Mm.
0: Kanate ya waboi.
1: Ugo ni kutungeda muno kwa liyo horo waguo.
0: Mm.
1: Todo mudo mudo kulea ulea kulire ya kikaga. Wakirale wekaga hati waluta wero uliku kana neta mweka wakwa nyumushie.
0: Ruhu umothe muno makiri ya tukuwada kwa liyo horo wa muguda.
1: One.
0: Todo idu tulera iruwa kishagi, nye dira iruwa kiabu, na kwa wabu yare iruwa ku.
1: Guito weta wanyere.
0: Rewu umothe tukuwa liyo horo wa tuwe kagate ya wakira weka ili tuka nini de. Kwe hey. Maudu tuwe kagana tuwe lago. Particularly hede ya tu higete shukuru. Nikuwa kora uo ongoro kulari gana na kemera kwe hede ya kuhada, ya kurema, ya kugeza. Kutuira ngobe na oku ima ira maria meka uo omuzenya. Omuzenya. Wabui. Tatuire wakaili tukayageta wabui geka nini li. Ye kagate ya.
1: Hei, niye tumaira tuwa korago tuli tuwega na nitakuga yoto korago tuga ituwe.
0: Mm.
1: Tani jara ni ilo na siyana ige idhanoli. Mm. Nali atatu ni akuruku ugirali. Iu, wira wakil korago wale muga ya todu. Kule utikile wira wakule mwa muguda. Haya, utikile ui maira maya mamoshi. Lugu mashi omoza kutite muru tagia rutile iduwa dee. Noli utono ndale mwini ni hali asia nali. Tuto getuwa lituni ni fio li. Niwira wakwa kiri muno wako malugira lila madhite muguda.
0: Madhite muguda.
1: Na nina oda kinyaga haduga dike kati ya gama joini.
0: Oh, uweli. Ni waga iloka muguda kuhanini hau janige dhawari kiyaba iramaku kari matufuga.
1: Ni dia na tumeguda tatu. Tona nie kire dawi shaka for fio. Kire dawi ritagiri ya fio. Ni kumani ya na mamina airitu wa shio aitu. Tothi hamwe, tothi muguda tondu. Story ili asia kishokaka mwishi yoshio madhi muguda na madhi yagali mwakudu kura iho.
0: Uka iguanu wa miss out.
1: Diana kidu getako fear of missing out.
0: Wale na fomo.
1: Fomo dali nani nge fio. Itatari naga maidholi.
0: Itatari yoko diye muguda.
1: Maidholi diye muguda. Nari mwana mwame ya kakiuga. Niyo kira lili mwanto gidiye. Nani rame nye harishi ya nashia kaisho idatole. Nye dire mawega taa yagi. Tomanyi ta mugudo uu mwumagiri ya mugudo wadhira. Noge.
0: Tawa kunyita abere.
1: Manyita abere uguma batagia. Dagu era maali magata turagita my sisters.
0: Uh-huh.
1: Na mami. Combined. Tuwale magangu ito toka rekia.
0: Mm.
1: Utoka jia kutahidhi ya doa jia kule aduwale ya koro. Maito ito wale mokoro. Gende ibas maali ya koro. Utoka heano. Ito heana kwa na mami. Ito adu netuwa ikaine. Aile tuwale anya bura mene moe kule mamuno.
0: Moe kule mamuno.
1: Ina kwa mami ya reso generasi ni diwa heana.
0: Aka heana ile tuwa kemali makari
1: na tuwa kena kwa zari ya tuhea ni ituo.
0: Okay. Naruri na mogo thi mogo da kuneneri. Ni mwa kuwaga hirio.
1: Leudi, madono na madono meri. Ako ni hadu, igihota kuruga de matawalidari. Na kwa kagene kodu igihota kuruga de matawalidari. Ugo, uira wako wale wago tuwa mushie. Tuga hiru ishio. Na dhode kenyo bana kema ira mashi mwada manyu badimalute. Na tihoro wako hurago ushi wale waire tuwe shio nene. Uira tuwa nyoba. Na akoro latona tutogi tuwa mitoni ni tuwe. Na ole ule, da luga hiru diwe shoka ludi matawalide. Ude matawalide ku malirea shire hiyo todugu malehera hiyo na kasha. Tumae, yu ni gama lehera, kasha ukali ugama joina tukali malima, madha maki nya hole, gero wali ule.
0: Ushoka.
1: Wakule, onatika ushoka, wa mwodo tuwe nyeni.
0: Si ya waine.
1: Arafu, kana nyuga niye go, kana uka wira kagia
0: kwa nini. Kana waru ya mejire makirima.
1: Kana waru, dudisikire makonia. Yuda hea kutuma ilatu, dode wale ya dali muni ni muno, itana kinya miaka kumina hiri uguwali. Dwe unedrone, kade muni nada, digo siyadi ya kiri na, jire ya duwana mali kio kia wiro yu fiziko muno gekompeo na my sisters.
0: Okay, unani ere mine was a different experience. Todo nini dadho ire muno kutigu omusi
1: tukihana ina hau hanini
0: todo. Todo ole oti wa musie oti da makugo kiruta wira no thambia nyumba no thambia indo ole guo umanugire umatwarire mugunda
1: ne
0: na mai mamugunda ni rama nogete ri mati undu mai kuhutia mari irio no ole thambia indo kona hau ni dira hinyiririo muno
1: hau ni dakonyita
0: hau kona ni dira hinyiririo muno ngamenya nani ndithie mugunda
1: ndithiaga mugunda
0: Na oru kiria kia gira gia muno thi mugunda ni dali na raji ya rukungu.
1: Ah, iyo ni gutuma ikale mucie.
0: Tondu dali na asma.
1: Oh,
0: oro wa guthie kwa nguku kana guthie mugunda tietikage.
1: Macio ni maira matangi.
0: Na ni dala karaga muno tondu ni nyendete muno kurima.
1: Yeru we kwata na gutiare mask
0: hindi iyo. Na gutia kiri mask. Uru ni dagithia mugunda no kai hwaini tukura tuikaire thi.
1: Inorenyore ko kokorolire
0: ni uri anemirwo ni kuhihia
1: waya
0: hi
1: no rusha ni ho ni hora mulito
0: no uri generally uri agwagithiaga ni atiriri ogo ni kuri muri ubide guthije no mobi no athiria gatue thara kana atue ngombe mafefe kana tuthie chaini macani ni
1: oh macani mati akuheaga ndo akona
0: na macani gutiri macani macani no macani gutiri na rukungu murathie gutua macani
1: no thara ni uri rwamba rwamba rutia guthukagira
0: rwamba rutia thukagira tondu rutiumaga rwamba ni gura ni gutema
1: ni mwere
0: ni mwere
1: aikagira gukungu na igwa igwa ine kwanje tutigire ta muno kuri maiye
0: ni ndathuire ndathire yoro athara muno no ni dedete kuri ma na I still do I love gardening.
1: Hey,
0: uhoro wa guthie mugunda ni wangenagia muno. Na mamito ni endete kuri ni arimaga muno nyanya mbuga.
1: Yeah.
0: Bebe nyeni kila kitu.
1: Rĩu
0: ngwĩciria hau nĩho ndendeirie ũhoro wa mũgũnda.
1: Na rĩu mũgũnda itũ rĩ mĩthaka tondũ rĩu wona ya nĩ ũndũ wa intercropping rĩ kũhandwo tũindo tuothe
0: tuothe
1: mboco waru ciothe ci intercropping wona kamũgũnda kau gũthakara arabu kaingĩ mũrĩmaga na ithuĩ tũtene biũ rĩ twarĩmaga na gwĩkĩra thumu mũgũnda
0: nĩ
1: hĩndĩ rĩu nyonaga ngauga atĩrĩrĩ haiya twarĩmaga indo irĩ organic 100% organic tondũ na bataraitha hĩndĩ ĩyo ndĩarĩ nyoneki na ndĩarĩ ngũrĩki tondũ
0: ĩna goro
1: na tuonaga tũrĩ under privilege atĩ gũtirĩ na bataraitha ya tũgwĩkĩra thumu tũkona ta tũrĩ thutha no mami arĩ kĩo mũno gĩa ona nginya ĩrĩa ya bataraitha yokire rĩ tondũ nĩ yacokire rĩu ĩgĩũka na ĩkĩ advertise ũbiũ na andũ a ngirigaca rĩ mami nĩ wathire na mbere na kũrĩma na thumu gũtirĩ mũgũnda ũngĩagĩra ũtekĩrĩtwo thumu rĩu ithe na tũtwo kutu igaga ginya mburi ri itu ari a complete animal farm
0: boka
1: gira mburi na mburi ku ngu
0: boka hata kwa mburi
1: ku mburi na niko hata tutieke ba kureka tusi karaga ki ngu ri ni cia utagwo muthenya no tukushika ki ngu ri mahuti mana muna cicuriria matigo gya ki mburi ti yo
0: maka ki mburi
1: ma ka nya handu moko na mburi ginya ni kuruga ri tondu ri gice ku ki ngu ri
0: na gorofa
1: gicoro ri ige na gorofa ta ya kuitha turi moko na mami akauga he na roci
0: Eh,
1: eh, aboina wa jo kana whoever, wera wanyu rucio ni kuruta gicoro. Tureke ngwire. Muruki uri uri hau mugakiruta gicoro, mukauta gicoro, mutigutwara mugunda tondu it's too raw.
0: It's too raw.
1: Ni mukabe mukaiga kihova.
0: Oiga go handu.
1: Ni getha machue no hie wega.
0: Ona gwito ni gwetwe kaga mamito ni ari maga mena muthe, mamito muno ni wakoragwo mucie tondu muthe akiruta ira na kunyiri kwanyu.
1: Eh, ucio wa
0: gwito. Okala weekend.
1: Eh.
0: Rĩu mami ri. Netwa ni ari na ngombe cia zero grazing.
1: Okay, okay.
0: No nwa kimenya ru ihingeirwo hau ningi ni gicoro.
1: Ake oki ni gicoro mwanya.
0: Eh gicoro gya twaragwo handu. Ya kiona kionagiririo irima.
1: Eh kimike irima.
0: Eh. Igaikara. Ika compost. Ah thumu uri kuma hau.
1: Thuma thumu mwega.
0: Eh ando ni gijane moka kugura na nitwakiru ni twarimagurwe, na ningi ngoro na cio ndu ni mugucikirira mura. Indo ciakagirwo mura thiku ici ndironire ciakagirwo ta andu
1: niä ngåro cia igire tondå må gå nda witå ndå arä atä må na nä åguo må no tå igire ngårwe na må no nginya ona ngombe ithuä kuitå gå tå igire mĩanga ndarĩ mũndũ wendete waingĩranie na ũhoro
0: wa mahiũ
1: mahiũ ti moru harĩ we tondũ naigua nĩ tũigaga mbũri tũtiagaga mbũri na kaingĩ ngũkũ no ng'ombe rĩ ithuĩ tũtiarĩithirie ng'ombe na iria twagũraga kwa ma neighbors
0: reke ngwĩre ng'ombe my friend rĩu ũcio nĩguo wĩra ũngĩ wa må gå nda wa witå tondũ reke ngwĩre twokĩraga thaa kenda gå twara iria rĩu nĩ wamara o nginya tå ngĩ okĩrire
1: niĩ rĩu ũcio
0: ndiokeohaga kago mbå cũri na ngambuti na toci nĩ wo ũcio no nginya å twara iria tondå rä rä wakuo ume må ciä thaa kenda
1: regeragwo tene
0: å menye mahingaga ndĩri thaa ikũmi na rä atigwo nĩ wona å ru nĩ å kå menya kå rĩa må kå rä
1: twaragå
0: twara kå na nĩguo rĩ rĩ ingĩ na gå tirä
1: burinji å tiarä burinji
0: Uvuriji na neyo gesagi. Kwezi itima.
1: Mwana ikaraga haulika kagata. Mwaka gari yako yabwe.
0: Mwaka gari yako yabwe.
1: Mwaka gari yako yabwe.
0: Hede o mami ni alakara. Toto runu wake menya ito ni besa. Sia zi oguo. Ruhu ngobe ya kama oza akeda siyo tuko. Mami yao kira haka kama. Nye kido dale gire. Nye kukama.
1: Oh kukama duru wame nyaginya mwode. Nye kida wame nyaginya mwode ya kukama. Nanu mwade kaka mwode wa ngobe ya ho.
0: Nikuwale mwode wa ngobe. Especially ya tuwe zukuru. No, that was much later.
1: Okay.
0: No, amene mazi ya makarega makora.
1: Ye maki wana muti kwa kiyolu tali umono.
0: Uti nyumu kutu wala hizi ya. Mami nwa kukama. Mbina kana jomo ito kana ya giane nasiru. Na hizi wetu la hangana na ni mwono ne jomo ito nani tuwalaga hizi ya. Jomo is my big brother.
1: Kiro, kukia ukia heho. Atodugi complain na galu ndati gau complain.
0: Na no, amene kuito weta wakaba ne heho.
1: Na kwanyuru heho li. Kwanyuru heho li kuhite kagaviyo.
0: Heho.
1: We
0: umwa twara kenda na na muthenya tha kenda ngombe rikuruka kamo nyanya na nuthu kenda iria deri ucio niguo wiroge twa
1: ni ndona andu matengaranetie na iria riu
0: tondu mari atiguo ni ukuonana na mami
1: Rewe, uwe na wale udu mwana kule ndana wana kuge nina kule kumena wana lumoda dhia ushiralata akwa na kuniko doni dele style weyo
0: ya
1: ta mutimia waku okagira tha icio rauga na kukuri ru baire akirima to maikuririe kirima
0: o neta wito
1: no da kwira na iria ru ria uringi agire guthi to mai na magobe maingi fio ru ma mati ya mazero grazing no mai nango be cioraga ruru
0: o
1: rewe asino menya kiri kiri ki ngi fio ni kingi agire guthie ha ya chokaga muci ukonaga ndo yo ire iria hau mukuri nyu arika ringi iria arika
0: gaga kamena na nalio
1: kamena na kama na kama magyo ni ria bagwo nalio magekira ndo
0: kama na rio ge baba da iria reke nguye
1: kama magyo da bete nalio
0: anyway akora honda waga gu muingi muno utiru iria

Ngachi dubi mi Canberra nalu shudu mi disu ngachi kuzampo Canberra gilarem 2XX98.3 FM nalu nyin sindi ibo chinte chiri ngai Catholic garo lu jempale so da chepi kuzampo osi shuni da dari gilarem gochu wa chinte ngai ki nalu ma shabra chansa play bini di ngachi dubi shabra hinto to chansa select bini.